Aba ba ba dunji o na ba su o ka. Amine na o ba su o. Obi ti asia se me bo kwa me na ti. O do nyame do do. O do nyame.

0: wamrobia omtimi mata ewradi chefi kairi sa aye brei enyo wo osrai ewradi kai enje yam bodi sibiye ni aye wo osrai aye sibiye ni ache aye kina ka se ewradi
1: I'm a bro,
0: I am a
1: man.
0: I'm a man.

kumfuka siya yakhamusa wani bonyo unikuna niyonya ukhayo oh kupatha yayi